Aliki man, me balo di nan ala se ala samage Aliki, disi nan a programa libi anga gadu, emina Marco Saling diri, di eche a programa ya konchaini o sukamba. Gadu pun, embikasi abun, meke miang ayu kan deya so fu kan libi gi gadu, kan libien anga gadu. Gadu na mo bun gadu di de, agadu ya na yi so yu, no, e takyo gi fu ye so yu gi, e taki faya bun fay disi fay dati. Ma ya sabi fa libi sama de taki, libi sama abi en fan oudu, wapoy libi sonde enya, sende wan kodo man piki masa a Jesus Christus kon, fu dede na opesi, ya. En, gadu na mo makiti anga bungadu di dena agonta puyaso. Isi ilo biwang, wapoy libi sonde agadu yaso. Gadu bunte ne wapo itakifa bunkisi. Ya. Tide wagwaliki wa mo insingi. Dan wakwa nga sama vifutaki tide mye balo di na ala se. Ala aliki man. Misi peide. Mye bali yodi. Meke gadu blessi abi wambun aliki ten. Ya. And meke gadu blessi you. Pikita sama taki wan programa ide na radio. Shalom. Shalom.

Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti fitaminiga si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, negitin siya for 25 FM. A true inspiration.